gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni oju anu gbogbo le o e dide nle mummy ati daddy ile tun ti mo pastor dekunle epaphras woli yin lo tun ka yin mo le laaro yi o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba giti tun ni ibadan eyin ayan fe nje je mo pe awon number kan be ti o se pin laye ikan ninu awon number ti o se pin oni 23rd 23 today is 23rd 09 2026 ojo keta le ni ogun ko si number to le pin ju wow atara re lo enikan ni ko se pin iyen pasa mo fun o pe ibukun re laye oni se pin eyan ayan fe mo mo so nkan kan ojo meta kan be ninu ose ti eyan ogbodo fi se awewa ojo alakoko ni ojo sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya simi mo ojo elekeji oni ojo wednesday bi eleyi ambo service loni ojo wednesday am gbe yi owa bo oh anointing meji ni o parapo laaro yi lati so tele se aye eyan omo olohun e didi e ma bo nibi pepe e ja lo mo mo gbadua meta ti olohun ki ko ojo wednesday ti aye gbagbo bi ojo ru ni awa gbagbo pe ojo anu oni ojo keji ti a ki fi se awewa mo fi sawada eleke tasa oni ojo jimo loyin se ojo wednesday ni agbe kale bibeli on la npe ni ojo anu se wa ri loju anu adua meta ni olohun ki ko adua ope adua fun idariji ese ati adua fun anu eje nsari gba meta eta fun yin mo mi se le kun le se le dobale kan bi ope re soke pe mo dupe temi mo dupe temi o eni to se lore ma lo ndupe jesu to se mi logo se mi dada engineer ji won ba nko dada ki won o feel si latenu pastor temi tayo.

kigbe baba mo dupe ma si ma dupe ni gbogbo ojo aye mi iwo ni ope iwo ni ola iwo ni ogoye jesu omo olorun gbope mi jesu omo olorun gba yin mi mo dupe o eku ise lori oro mi olorun wo bi awon omo re se dobale lo bere wo bi won se kunle won lo se a si ma dupe ni nitori idi eyi mo gbe owo soke ese lero loro ati ni se dariji wa se bo ti so ninu we re pe bi iwo ba nsami ese oni ko si enikan to le duo oni sugbe idariji nbe lodo re ka le ba ma beru e gbogbo ese lero loro ati ni se olorun dariji wa awon eyan won do bale yi gbogbo eyan omo loye kigbe jesu dariji mi omo maria dariji mi saanu mi ogoni fun o jesu jesu oluwa wa eyan omo loye wa dide ja gbadua keta ti olorun ki ko ka to gbadua yen so le ki haleluya nla mefa e kan fi ogo meje support ye oje 13 number yen no se pin haleluya nla yo je mefa e fi ogo meje ti umika elemono mekwapa ayadasha oh my god nibi to ba wa somebody shout haleluya mefa oya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya mefa ni e wa si ogo meje oya daddy ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya enowo yen si waju olorun gbogbo eni to ba wa ki haleluya ko to dale je won so testimony in the name of Jesus Christ so le gbadua keta ti olorun ki ko enowo yin bayi eni baba saanu mi odun ti nlo o ti npari bo osu ti fe tan olorun mo saanu emi atawon mo mi gbe anu dide fun wa loruko jesu gbogbo eyan omo olorun nawo wa ni baba nitori anu ati eje re je nla kojo nitori iku atajinde re je nla kojo egbe iyo yin dani loruko jesu gbogbo eyin te gbe iyo dani te nse ami kin to bo sori YouTube Facebook TikTok o tin pepepe ye tin pomo to ba wa nbe lanu oyin ta danwo mo so le kan na ki anu ko dide fun aye re ki anu ko dide fun awon omo re ke wa saanu lasan anu ajeyin ori nkan kojo anu ti mo fun eda ni akojo ko selesio ko kan in the name of Jesus Christ eyin ayan fe bi e ba gbagbe iyo yin da je missi agbara wonu e egbe iyo idani sa o mommy e try a fe fi iyo se nkan kan ni aro yi mo ni a bere si lo because every Sunday na ni oje last Sunday of the month tin boy o la fi si only communion service pepe yo pomo e je ki n se bayi iyo yen ko ni mo le gbe si e gbe pade mi lori YouTube ni sin odekunle epaphras Facebook tin ba ti gbadua si tan e ngbe ebo e da gbogbo yo ti ba nbe lowo yin po mora won e ma gbe bo ninu service olufe mo deja re mo so nkan kan lana different weapon for different combat orisirisi eroja fun orisirisi ogun orisirisi mo gbe oro momo kan ni ana mi o laye lati digress pupo oni mo lala kin lori la joju ala won ji batemu loju orun nbo si doju aye ko ri bata yen mo ko si ri omo bi fun odidi odun meta meji la nile oko e wa wo nkan o nkan kan na la se mo lo si first car first quad camp ibe e je tun ja yin si to ba di on the one ma se nkan kan enikan ni nibo e sa tete le ko ke mo follow program on the one la bere awe bo kini kan sele ni on the one ojo yen bo si ojo mi nira e fi yen le mama iyo ti nbe lo re yi on lo chip ju eroja ba mi ni but eyan ba ma asiri ti nbe ninu e ati ise to le se eyan le ma foju di bi e ba gbagbe nijo ti mo nboro obo mo so nipa iyo pe salt is a purifier in te eyan ma fi so nkan di te eyan ma fi fo nkan ni eyan le fi purify salt is a preservation in ti won pe ni iyo momo eyan ma fi fi eyan le fi fi nkan pa mo eyan fi le preserve nkan te ba fe ki nkan baje eyan le dayo si salt is a covenant symbol iyo ta nso yi ma je mu abami ni mo ti ka orisirisi ese bibeli salt heals amo wosan
awon lo jawon eyan ma lo te ba to ba ide nikan lo Israel tabi to lo Jordan ibi ti an lo nbe gangan Dead Sea ni okun iyo inu omi yen sise lawon eyan ma bo si by the time ti won ba jade awon bi to ba ni koko tabi to lebo a si pare fun re enikan ni won le nlo mo nlo Israel ni November mo nlo Jordan ni November lagbaro Olorun awon eyan ti register lo bi le bi eni ki se eyan nikan salt cleanses ama fo nkan salt always cleanses e ba fe laye igba te ba fe fo eja tabi ti an ba fe fo igbin nigba kan ti o salom ama nlo iyo bo se ri yen enikan ni ki se eyan nikan salt exposes corruption nigba n ba debe ma so pupo an bo nu service loni ki Olorun kojo ko gba wa laye and mo fe la gbugbu enu le bayi pe se ri iyo ta nso eroja ba mi ni kin la mo fi se now ninu we Ephesians chapter 6 mo fe forisi ogun kan yin iwe Efesu 6 e won ti bibeli so e wa wo nkan ni verse 12 oni nitori ki se eje ati eran ara ni awa n ba jija kadi e won ti en ji bate loju ala ti won ojo bi mo fodun mejila ki seje atomi la nba jijakadi bibeli ni sugbon awon ijoye eni wa awon olola eni tu awon alase ibi okunkun aye yi eni number 3 e wa wo number 4 awon emi buburu ni oju orun awon ta nba ja niyan awon won da nkan le awon won ba yi awon eyan je labenu in ta nba ja ri oni bibeli bi so ni verse 10 oni lakota ara eje alagbara ninu oluwa gbogbo awon nkan werewere to foju si o la dapo ta popo lati gbogun ti satani laaro yi mama sare dide nle sare lo waju wa ni ibikibi ti okunkun gosi ninu ile mi ibi ti ota gosi to fi ndogbon fi ya jemi ninu ile ti mo n gbe yi bayi loluwa wi ina ti jade ori si awon eyan marun ni ma gbaduwa fun loni ti ma popo ma wa ni ki won fi yo se nkan kan nigba ta ba denu service enikan ni e sa wo ipele orisi marun se ri ogun ti njayan in mo graduate ni enikan bi bo ogun eda ninu ogun ti njayan ogun mo pele kesi ni to ba segun class kan yo ti o sinu class elekeji ko tun lo jiya to ba tun segun class elekeji yo tun ti o sinu class eleketa afi to ba le da ogun loro e gbe owo le idodo yin wo gba gbara to lu fe pa ara omo ninu ara to wa da laye idodo ni laji ara ile ara si ni to lu won so ara di orun bayi loluwa wi ina oluwa oya sidanu sibole in the name of Jesus Christ eyan ayan fe hepe yo pomo lati iwo road e wo moto gbagi elevation ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen iyo yin e gbe dani koda ke to mo gbe bo egbe iyo pade mi lori Facebook TikTok ati YouTube laaro yi odekunle Epaphras mo si ba enikeni church woli yi ki ba yan church enikan ni eni ipele ogun marun class marun ogun le sumo si fun eda ani igbogun ti demonic attack on your mind enikan bi bo se ri ti ota ba fe si ase pari ise ibi ti okoko gbogun ti oni okan re inu okan ni o ti bere ogun so enikan ni bibo ni o si bere afun he will give you thought of depression awa fun ni ero pe ko le da fun wo yi inu okan ni o mo so si and that's why to ba ti so sinu okan a so fun pe so le pokun so ni kini laija re kin 2d esu ni o mo soro sinu okan re bayen o afun ni the thought of worthlessness and your worth in kankan kin lo jamo oda fun raja raja inu okan le su tin so yen he will give you the thought of fear afun ni ero eru eru o mo ba o bo se joko to n bo mi opo yin le n be eru ola oluwa so fun mi pe awon kan be nbe tori eru tin ba won o ti ni ki won dogbon lo sogun owo o be ti oni iro ni pa oloju eran ko pupo ni esu e wa iyo mo mi awon kan be to je pe the thoughts of anxiety ni
ero ki mo fe da ki mo fe je ki mo fe mu bo laye mi se fe ri bayi opo yin le nbe wu ola oni si se lo saniyan the thought of loss se nkan oni sonu se si la odun ija bayi the thought of violence se mi ati yawo atoko mi sa ni daru fun rawa se ma boko idale se ma ba yawo idale soga mi oni le mi ku nbi ise ero ani kete to ba ti le wole si o lero to ti gbonu ero e wole o ti danan oni mo fi so pe a jeyo a loyo a muyo a mama teyo mole a se nkan nipa e laaro yi Oli ode kun le nbe ni we ma laaro yi ni agbare ni to laye atun ni ose to koja mi o si ntosi mi bi adua ni mo wa bi oluwa se nbe temi nbe laye mo yera se nbe ni bo bogo se nje to olohun agbo mi ti tadi meyin o ti lo magbara wa bi ogo se nje ti olohun e bi owo lori gbogbo eyin to je wi pe ero ti wa soke ero bo se pokun so ni ero gbese ni mo wa ero pe wa bo sinu pa npe aye ero eru ni nbe lara re mo mo foke bi mo se ngbadua o mo fo loruko jesu oya jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo every negative thought jabo lara won gbogbo eyin omo olohun won ti bibeli so Nini we second Corinthians chapter 10 Corinthians keji ori kewa egbon to so ni ese kan oh oni awan so gbogbo ero kale awon ero kan be to gbodo so kale o ti afẹ ti e eni kan bi bo mo tin feel e o tin feel e bo se nse o ti je ki mo pe nkan dogbon si o ninu o kan ti so jade ni abala akoko ti esu mo gbogun ti ni in lo je fe lo iyo and di gbogbo ero kero wa de ni igbekun you will bind them casting down every imagination that may want to exalt themselves to the knowledge of Christ bibeli wa ni ka di gbogbo won ni igbekun ka doju ija ko won ka gbogun ti mama oya wa si bi radio si ayare na wo mejeji si waju wa ti ayare jade gbogbo ero ibi ninu re ero ti nju oronu pe wa accident ero ti nju oronu pe ise iwo je gbese ero to nju oronu po nje je musa in ti nja won ko so so ku so lori radio tabi lori facebook ati lori tu ero kero le to ba ti wo mo bo pastor yi ohun apadi ni lo inu ti e lo tin ero kero woli ti ndu yi ijobo orun mo nlo ero nu mi oni jesu bi so abajo oni ero mi ki se ero yi esa to ba sora o so looto o so di eke o so eni to le ran lowo dota ero ni te ba le tin se gangangan inu ero lo ti bere kini kan ni o so si won lokan pe bu ekun iwo na ba bu ekun ero ero buku ninu e bo se ko aya si mi ina gbadanu jade lara won haleluya o haleluya o that is the first class the class of evil thoughts the class of negative thoughts the class of thought of fear thought of depression our migrate lo si second kini class elekeji jan ba ri pe won pari yen demonic attack esu ni nbe ni die awa to attack ye you will now attack your emotion to ba ti ku ni ero okan abo si inu emotion re beyan se mo nipa beyan se mo kopa ikope yan ni nti mo je yin o sunkun ikopa ni nti mo je yin ore rin in to le je keyin o dunnu in to le je keyin o ni banu je ni kete to ba ti pari ero awa so fun subconscious mind je pe oya bu ekun an ki won lo to mo o ba mo sunkun iyan nikan ko suddenly you will just have sadness inu yo kan baje lati nu wa suddenly you will begin to feel nothing and empty wa bere si feel pe o wa lofo pe ko si nkan kan to ja mo ero lo di emotion yen awa je ko mo sunku te ba pade elomi a kan teri babayi igba ti o ba laju oju e o ti pon bi eje te ba bi pe kin lo mu yo ni ti e mo inu mi inu ohun kan baje na ni iyo lai sise yen because te ba ri te lomi nkan sadede dun gangan ke se bi gangan lo ti bere attack lori emotion lori thought ni agba pele bi adua bayi nigba ta ba de ori facebook ta ba de church loni ago mejo abomo mi mo mo invite ye
sorry en ti o ba ni emi olohun eyin te mo daku nigba ti gbogbo awon yoku ba law school ero buku asi wa te ba lawon ti mo ba omo sun ero lo ti bere ko to di action eyan so bu ye ni a mo gbegbe kugbe wa ani wo lo bo mo isun yo bere si ronu e bayi ni o se sele ko ni fi oju keji pe to n ba bo sowo o n le se won ayiraye o lori buku lesu e gbe owo yan mejeji soke eke gbogbo agbara tin doju ko mi eyin emi te n gba te n gbogun ti mi ina bolu ni bayi ki se ye ni kan sa to ba ri you see those you have loved ti emi yen ba bere eni to feran lojiji o si bere si ni ibanuje tabi ibinu si emi ko ni omo binu ma if anybody inu omo sadede wo susususu ki yawo si wo oko re ko si ni inu eyin bi mi sa ki oko wo yawo e pe o ti su mi te ba wa bi ki lo fa ko ni ri nkan kan so o ti ro mewa nu ko to di pe obo si ko to bere si ma fi ko to ma fi wuwa a bere si bo sinu iwa to ba tin bo sinu iwa alujenu yen tin sise niyan e gbe owo lori iwa atalujenu te jo ngbele seri a fon yo sinu le a fon sinu le ma so bi te fi si ngba ta ba de church loni o ri pe oja ri agbera sporadically ila ma na ma ka pa aya gbogbo emi tin doju pa aye re ina jadanu bayi loluwa wi e jabo lara won in the name of Jesus Christ so ni kete ti an ba ti attack okan re iyen ni pe ero re won a bo sinu iwa ni kete ti an ba ti an ti segun iwa attack to tun ma reti oni body won ba doju ko ago ara re marun ni ti an ba ti le doju ko ago ara re nkan akoko to akoko bere si feel oni pe chronic pains ara riro ojiji to le salaye o si mo logun ko si ni lo chronic fatigue si se ni gbogbo aye o kan su o o kan mo wo bayi sun le kan na yo po ni yen yo bo si mysterious illness awon aisan to le salaye tawon dokita gan ti won le ti won so e wo bi se graduate ibo and not only that I di migraine ori fifu abami insomnia o wole enikan ni kini insomnia ailesu to ero buku ti wa tele nigba ta ba fi yewo a ti o ba mo palpitation yo mo mi elele bi eni ti o ti ni nkan mi oko mo ga soke yo mo ga sisale iyen nikan ko a ba lead si stomach disorder inu o ba mo to run o gbogbo nkan o ba mo si o le kan na ibi ero buku lo si ti bere ah eyin omo olohun ibi tawo eyan ti ma wo werere ngba ti o ba su mo kede agbara buku ti nsio ti yo lenu ninu bi to ngbe yen ina mu e gbe yoda ni momo daddy e mu yodie mo de mo ma gbe le ko fe daku this is biblical weapon a se bebe la ro yi e lo mura e koko wo mi na enikan ni ta ni ndu yi odekun le e pa fura ni e ti ba mi pade lori facebook tiktok ati youtube ni kete to ba bori e ti yen ba ti le abosi attack on your relationship emi yo ba ni oya bayi ni won gba to ti bo si body oya eni tin be layi ka oya bere si koju ija si wa ba bere si koju ija sa won tin be layi ka suddenly oko ati yawo ba bere si divo won ni soro nu le mo won ni soro odun kan lo ngbo ba ya won mo ranti e ja divorce bo logun re se bere in to nla koja mama bo lo se diya ndagbe aisha bo le se leyawo kini te leyawo keji e mo pe nkan kan se ninu ago nkan sele ninu ago ara yin ki se gbogbo nkan ni aje o graduate de be ni loju ese there will be divisions where there was always a unity ibiti isokan ma wa ija oba sele fighting where there is always a peace ibiti alafia ma wa tele suddenly your spouse in eni te jo nfe ra yin e ba bere si ja lori nti o nidi two paste ti o ba daja ale ninu le e kan notice e 20 naira 50 naira ti o to nkan iyawo mo kanra oko mo kanra e wa jo mo se bi aje ile kuku nu le e to wa buruju suddenly your children begin to rebel awon mo ba bere si
awon no ba ma le san gbogbo won ba ma le run suddenly your friend awon no ba tun bere si dao ore o ma dao suddenly there is conflict ni bi se suddenly there is conflict ninu church church to mo lo tinu e mo dun won ba tun gbogun ti o o ba tun ri o ba gbogbo eyan lo mo baja o ba sa is won you sapon bi church to ro fe sisi ase pari o fe mu otan yanyan ni o and conflict at every area o wa se en to da mo iwo na oni da mo gbogbo nkan pa ko lukumusu mama wa iyo die asiri kan mo fi ran yi eyin te mo tele comfort life mission e mo pe mi oni mo mo lai koko si oju yin si awon kankan awon adua marun ta bi binu mi mo gba ti o ba si yato a je pe mi se woli olodun ta ba le tele gbogbo awon kan ti mo so yi o ri yato yato ti e wa ni woli olodun ni mi ki so ni abana olodun ti n gbadua mi and o wa mi to wa pari e number 5 there will be an attack on your finances loju ese so kan ni o ye ta fa si owo re e ta fa si eto inawo re eto isuna re e doju e podo se wa rele kan meni kan tin be loke o aimoye alagba aimoye olowo tin sunkun abenu enikan bi ibo loju ese ibi to tin gbase won ni fun se nbe mo ibi to tin sise won kan fun ni termination appointment won ni terminate appointment ye ki se yen nikan business begin to fail ojo ba bere si fail and eto wa buruju unexpected expenses come out ogo bere si ri awon owo to sise gbese to to reti aba selule e sabo le se bonu gbese ebuyo laare yi ebuyo a jo duo pa ni isin meji ni ko si sin ta fi se fire ni loju ese gbogbo eto nawo church o ba bere si poluku musu enikan ni se to se pastor ni da en ba le sogun ni nigba ba pari oni yode mo da lohun taye re ba gbera jo mo wo ki wa se yen nikan awon check bere si banks e wa mi to buruju gbogbo awon medical bill bere si pile up o ba bere si ri team nepa bill gbogbo bill o ba mo wole a wa mo yi lu awon e kan na lo gibe e mo pa mi iku ya jesin lo in to ta mo plan yen solution wa daddy olohun gbo gbogbo awon tin fun yin ni se contractor yi won pada wa mi le gbe testimony to yi oro kunu mi kin la wa se bawo la se loyo ti mo ni e mu wa iyen la wa ko si nigba ta ba de church asiri ni bibeli ni asiri oluwa nbe pelu awon to beru e emi na oni ti so yen bayi a pade ninu service ni ago mejo abo lati iwo rode ewo moto gbagi elevation wema e bere church olohun ojiji ni bi garage yen oni loju anu gbogbo eyan omo olohun nitori program ola kan ru ebo anu olohun sanu mi eyin te ni ida mewa kan so mo da ida mewa yi mo fi ti program si waju ti aye mi si waju bi olohun ba fun ni agbara ma lo sori YouTube nisin ma lo sori Facebook nisin o dekunle e pafras lori YouTube mo be ni ke ni church eyin wo gbogbo omo olohun ni ko rubo anu laaro yi mu ewubo yen to ba se pe nti mo nko yi nitumo ti leyin sanja mewa re account number 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ogbe jade bi yan ba wole elu eleyi 2017 2017 4290 47 2017 4290 47. Comfort Life Mission International uno gbe jade first bank niyan egbe owo saya mo pase gbogbo eyin te nfi ibubo lele aye oni mu o iyo re yo pada sise egbe iyo dani laaro ibe se nbo nu service eyin te travel eyin te travel mu passport yin na lowo because agba woli olohun kan lalejo ti won mo so tele lati ilu America ni aro yi lagbara eni to laye atun gbogbo eyin omo ti won bi loni je so tele se aye re wa yi je ni aye to n ba lo eyin te mark wedding anniversary ati birthday yin e tayo ibukun ko se leyin lori in Jesus name Nigeria mo po si mo gbi le si ki nkan san mo na fun wa ni Nigeria in Jesus name it is well with you say en so nkan njo je mo pa won tin ri ti won se won mo tun ri se e wo gbogbo eyan mo lohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 08088 7165 66 080 88
71 65 66. Send the message. You are blessed. It is well with you.